0: ngela zoro harami karantu to wangana tamtam pale adia pano daraso mita piskos kuno da wala nadone ko anaptundo ya sauya tazi paraskram madone komtuna duro gaya nadone bro hawalin paraskram wachiren badinyer putu adata tero adia mamudu done suro paraskram done wachiren zandetin de kila tazi balte yim naptini lepa edina international peace dela notinama tazi clan paraskram de itagatin abiroshi yim balte naptini lepa ada kleletin kuro ade ma abita yesa ade kuro ade ma abiso jiri yim adeen tidiya sandin kuro a gari gapsina suro paraskram doni wachire din zandetin uma bale ari paraskram da itagat kikin taji yim doni naptini lepa edina asa ade sadu indin pindi arakan ma ade kambo soro kentau sa solan ita gatin kanta done September ya kawo pindi tilonnan na done shi na sha naptu nile faida kurade ma fitina baro kurade ma kla kla kunten na sha da hab tuyen na done shi yim done naptu nile fai polten zugul tunama ar shi rakta jamirocin na sha done faida naptu nile fai da korkorin kundo kurade ma kasa da dim awodone fitina sudin mada kallum baro diwa kurade ma naptun lefa dumtin mada kunten kuduro shi yim gultuna ma ada kartiro tuku daji ade ma abitaye kumunde taye sa ade du shima nasha done naptun lefa da hangaliyowa nduya yero ndara yayin kurade ma sambi yero shima investing in peace for everyone everywhere and every day ade shima tai done sa adio daji tai sa ade ade she rakta cheno na sha done naptuni le faida gartren shi gwamnati kawai gi kuro ade ma akarabka naptu clan zai gi she lamar done naptuni le faya gultuna ma ada she wakajin tanas kumaro na sha done jami'a kurade ma korkorra surukunin ganza sambi soyelan daji kurade ma futu notuna dei sami ukla krebor nedu na sha fitinai sha zamzu jamidu kada naskun zafirta kurade ma lumanza swa fatwa garra marantiya kuru adema buladiya kada sau fitina baya dilan buladiya bulanda so kwalza suru bulairo kagana daji kuru adema jami kada sau fitina aden au nilefa anaptu nilefa bayan sandie nasha doni ngawar nza so da kwalzana ama kumadu alabara sikin ngawar doni anaptu nilefa tuandu jami kada na shanzaro waltana lamar done kasue alabarasuka na kadalan baditina kurade ma marantiya gwamnati garzina litariswa kurade ma fatuwa kuntin lamar done marante na kadan humana sana na kadan tudin kurade ma litayembe litanin fatwa gart fatwa gart temiswe a bulanda soro waltana daje sau yim done gultuna ma adlan yim done naptuni lefai adlan daje ande lenye zawal manaida kanyen aye citibur misodu jamisodu abiso sadin nashanzan sau naptuni lefai da gartiyelan gawsa kada fitina daji krebar noida zamzu naptuni lefai to andina din daji lenye zol manaida kanyen zol done andia boni made sandima super uskupal diaular pal usku pal diau arask super au super lar super pal o diau indi super lar arask diau daji ron bagul tunama adlan nanti anti aboni daji bro hawalin lenye zol manaida konyen assalamu alaikum
1: Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa cire.
1: Cire bala ya le ki ya sai.
0: Ma sha Allah, duk mana jin tana da yabo ne.
1: Abba Umar sai mana jin gura a jinar min da yabo.
0: Na'am, Abba Umar sai jirim koi a da shi ma balta don yin naftu ne lafi dina yo.
1: Mira dora bro hawan man gullum fanye na kuru da ku tu forum de ai su da ku bi ni sai nan tun ne ko ai ne tre bor ne ka o ta ramu ba do to na mari dum ti na ari ya kor marayo
0: na'am
1: a au ci te bi mi sai haya mar sai ka sai nan ku to ga awri kuma wa duna al ma am be in bitina da sai ma so yana ma da na ci bi mi nguwa
0: na'am
1: a da ani ci bi mi ru akan fa ni me da kuri ilmu da ra walle
0: na'am
1: a kuri ilmu la sai kran do bi sha ganti mi
0: dare
1: da ilmu da rawaliyo ngana da dai mana ambe kurai fanyo turun gure injiri mana kayya fanti ba ero kanyo jiri yan am kurai andir mana sam kurad kanam bai kam mai ke kam kurad ma dai mana da gonyo turda turun gure andi buli mi da kila kila rawaliyo kaya mara ambe buli mi turun gure sari so me jiri kran da kata taram guro folle mali zan guro lan awla sa kam gure kaja le kam na kam le yan guro gare go yisi zan guro lara sanga angela kura da ta ai so ala kam ma soro da yake na kai da tarang guru ada nguro su da yari da yake cikin kelewar wulta ada ma gulli biya kelewan ki
0: ngala soro amin ngala soro apa umar se taji nye bayanum da yi mai daji harami karantu ada shi ma bayan doni ci tubure mi la fale apa umar se nguro azana rame bayan su duk la abiso jiri yim doni kuye yim balta doni namtuni le fa dina sauyin ci tubure mi so do ayso na shanzan guru anzan sadin sau naftuni le fa da dimtino a shebin kamil ben a kadakla kasaga a

0: regnum ba amma rashid ya samnumya wani yare tsoro amma zuksuna claudine awala patakila kalanzindo duwar wolona dai mairo hai amma neptumule mata nan karo amsuru wani rashid guzaya nirewa mata maron rashid gullara
1: kuma nashando done ngoro madine to e gulluma ma adu hijira wakada ambeji nashadin wani mare kuma aye lamara done neptune lefawe fatu gulluma dero itagati na nashando din
0: a ngila maro gule ande neptande yare nile war fandiyana ala barasuk kuma ni kuma lu burun ngao madine to alo na mongulo alo luma ya karum kumti doku na kilometa miuso min tolin soro konum lenum cida am jimi wotti mi sangal ba wata resi da naftini lewa isna adiyero andi no yana kuru kama ndi eno zona kambula kanguro eno zona anna kadro askrin yana ni lewa re fandiyara na shandeli naftini lewa sunare andi kumaro amdela le burundu karasun warre mun fannum ba balle ma lenum cida num kumbuso awala su matar da kuma luye alabara suku nim liram diminen tarama isu kaskama ya manum kudum sere yimin lenum tira kam dimini isum toroma ko mo ngajim gallum kurum nurimo yimin da yar manan karo gode yana kuma alabara suku milewa daga na gana to wanduna
1: kuma musallin abitud jiri na sando ade na shagadiya lamar done naptuni lefa ada walt kambatin
0: andiyar naptumni lewa yare manye ne kuru ala yandoro cine karunde man karunde ma kamti kawishana an ala barasuk ngurol namnyana kan duwa ma mana e mana nyende anda kama hangale senge ndi kurungal tema fubula mare man de namnyende kurun lewa mata ma ni mukom tulun mo ikiman darna namni lerdi kriye ne namni amma hangal kama sangimi no fa andol nan kate yama wa maman ni lewa fandum ba amma ni ne lewa tini min da yero wala ma dauka man namni dau kirje ne namni
1: shawari jamiro yimin kala naptini le failan
0: shawari do sere ikinar ndi ai hangal je gnaz hangal za gnaza harma mashin ma ni lewa nan mo mai ni ma ni lewa nan mo kur kamla isu kamzu kojin salamu alaikum gullime wa alaikum assalam ni musulma cinimiya awo majin ma her sudu a sher sudu nonimi kur amso dawo aman bi Salamu alaikum gullimiya lotu kam langai huja kam zuro shibagud ngilai ni musulma tribuni awado shore ikinare hangal za gnaza dinare funzu kuru dinare funzu kuru hangal gnani mi rolo no ma surobula yali tokolle lerdi gari alan ya sari amma hangal num surobula yali gnan ma rolo no ma lerdi gari lini ma hangal num chair ma arma na kadro awasero gulinat ganayen kal kurayen kal nilewar shi mamatin hanmanan karo ndiye angal zganaz nilewar kama furo sari ne angawar kalakcin ba
2: ade cire harami karantu tumangana when ada fantuna awkada da jidara sai suro bendo ne kam adelan fantuna tanas kuma rokala baltedo ne yimna tunile fa dinailan international peace day lan notuna matilan when ada sidibangate da jikwa yim balte naptin lefa dina allan lenye kasamte ishen pule ada krinye isha daji paras kramda gonyen

0: lo shimaru falti falti falti kamaru nguzo zo wandi wani
1: nglasoro nyoro askri
0: ena
1: nglasoro ba usman gari ta jingoro doni zajire nye lokta gonum bonum kurati ma kutum da ben kamain assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: dawat klewa
2: ya sire
1: mashallah nduma na jinta nan da boni min
2: Torres manajin adam kolo kurna kusulila
1: Torres
2: Naam
1: Torres adam kolo e
2: Koto mindye gandhi arku tunde Koto mindye ki nabato kura ekta Wazi selo adiro suri nare
1: Naam
2: Ibi niro buhari Banatina ba Nji pijia koto mirma Tamma Trongro erin faradajin Tantana yandhi azutuna Nati nabato tamo erman jajit kutuna Ankaro bana mai na andere sa ko ta ngere ko yin sayro andero sa ta suro wala e kara e yiti ja ku turuye kan sula e yin diya kamar uza na ro ko an san isa andero le lai ya yanda do ko ala fa lai le wolona sai kan sula ambiya ali bolore ya sama suro longore tena isa andero ko ta ngere tena pa ko to kura e suka kelo ya biro surnare isa andero shimalo de tsasa yiti ja suro wala e kara e
1: ngala suro Torres inyoro askrinyana Dr. Gonum Bonum kuratema nye kutumda bo yangmaro Assalamu alaikum
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ndawa tikilewa
3: Ndawa tikilewa bala yali
1: Kilewa asli alhamdulillah
3: Kilewa asli ndanji
1: Kilewa asli kamara askra
3: Na masamaina ngura adam kolo kolo wa ndi siri aga nyan shibimba na yaboji
1: Gila zoro masamaina adam kolo nyakrinyan
3: ala ali toro kantana duna ko duna baladum
1: na'am
3: toro kantana andia adia zin alana gwamnati rinda kidu andia kalakti
1: yo gelen na mushatu wa nashandon
3: bala ali yo natu sen nan piaro loro mo njimbao leila namnu tukuni ye mo njimbao salaro lumi ye mo njimbao
1: na'am
3: inam cheri via fatoro karama da nero faida jin
1: na'am
3: yo sala ero lumi leyen namnum gana minti mawo mi oro kusunimin yo dikati allan kantana ya wamo sudinde kurudili sunana ade kao sami wo soro sayi leylan pato ero tajimba sayiria kwa ljimba na ikuraria kwa ljimba ta ida za kantana de na kwa jiro mbeji na kadoba mnaki andao andia kalakti suru kuru naro njiri kumako samiro kusayin kusayin maare kaoga anasiria kusayin kaoga anasiria kusayin ma wane isu gana angalo ya ero waljim alma ko awre en boñal ma kutunde do en suma kantana e mar zoro kantana ro bala na ko zna ro
1: ngla zoro nyoro askrinyana dokta gonum anda bonum kurade ma nye kutum da ba ngma en daji harami kruntu na tundo ya saw fule ada krinye isha daji paraskram do ne kutunum gulle da gonyo konyen

0: gala zoro harami karantu tuma gana tamtam pale adiya fano soro paras karamdone kutunum kuleran daje ko azol mana da walta kanyen ne rangnum bonum kurade ma kutum da bayan kamin soro paras karamdone kutunum gulle da rasam mita fisko uskunu ta wadilan adema zawallade kata lenye zol mana da gota gonye konyen assalamu alaikum ndawa tukilewa ngila zoro kana parimi ya uja kinchoro paraskaram kutu na mgulero
1: kutu yari bari sari ngo kwa kere zamba koro wa uja na bauzi wende buro hili mundi hili fia yukta na kriya ama jabate ya zawusa ya mkodia mundi hili kwa zai adishima kutu doi auma na promaindi jadi isi kena ni mundi hali walai kama sila kere zuga bate ya bafu uro kusuye nende lorike isi ya nero ike sila dezuna muko bakitere ye jiri awashari wajin maa kaida zotazi ya tinguro mani ka ungo kere za gojinduro mataki mali mshiaro gozo ya kwanza gabate ya so sai kareza solori ya do kararo gaga uro mataki gwada ma na marbingila jini ama ngo kubila ni mapram na kama sori nhali ide kubuzo hali jawu ma walta isa muko baksa gaza in hali na karo gomna ki haki kilanzo lan ame leza bare duno nzansa lukuru kwanza piyayi bodi shari maari tinkwa ila mataki goza wali ya umingye wazuna adu wazui adu shimaputi
0: Amin ya rabbal alamin gila zoro kana ngoro furimiai lokta gonum bonum kuradia ma nye kutumda ba inkumain assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wala adina wadu
0: nda wadu kilewa
2: kana ngoro furimiai mara na mara zana
0: ade ndu mana zinda nandia bo
2: modu maida nipera na mshamia
0: modu ndan
2: modu mai dan garan namshan yin
0: gila modu mai dan ya kiryen ko
2: da man ba shi ga waye guzuna cin doka mun ya barar magana bare sai falata da an dero mata ki goza
0: na'am
2: amma ta man ya ne mamure alila yo mire mata ki goje shi da kabaro
0: masha Allah ai zo su de
2: na falata ji kula fa ne inde ga ma gonda kuma mun ya ga to wanda na
0: masha Allah
2: ya ke ya kan yana da an dero kokoli sai ki amma ne ya ke dakal gama ya ke yara ya kokoli sai nan dero
0: ngala ade mat
2: ngoro ni mai guzuna dai dai klan sa ta kin duman mata ki goza
0: ngala
2: kuma ka bin jewa ale ala kuma ne do ma dero sai
0: amin ya rabbal alamin kula zoro mu mai dai ya lokta gonum bonum kurade ma ne kutum da bayan kuma yin assalamu alaikum
3: salam bala ya dilawat
0: naam dawat kilewa
3: ya tilandan jiro
0: kilewa asli alhamdulillah
3: bamudu baman ga nguro ko
0: ngila bamudu baman ga nya kirnyen paraskaram kutun gulela
3: paraskin kutin da de tara koman de bala ya dilaw
0: naam kwa son tukiya
3: wallahi kwa ne bala ya dilaw kuma bande wallahi nguron de
0: ai wazu
3: to gurunde yadena na sanduna roniye yade ga roniye ta komitina laza adisen kapata juwa to pana alai dengi
0: ade ngawalan gulluma ronu yaduwa e kurunan jiro sodin sanaye shima aw gulluma do ngawalan to mangana ma india kozi
3: ade kaladin mana yana wallahi
0: ngawada gawa
3: ayi na rebalari so sodin sa biale ya ndoro biya mana siyasa ta dino ayi ga ta dino no india fondu ide are da ndoro guda ne da ake aruye
0: na'am yo nda kando bure bana tana nda
3: ngoi dam gina ta tumaro bana tana tumaro mu gina ta
0: na'am
3: awa buran bana ta ande ngure ide kuna tille ya sai miliyan de fallare ta manyi ya sai yana re
0: ade
3: yo tara kuma ki mari gana yo nguro da isu kurajin kun bari jama'ar isu tsafta kur wanda tara sama jama'ar waro na
0: tsama gwe dam gari kafin transoma falla uca indin ya karako
3: a ngai din tara sama gwe dam gari din buro kure ri gwe dam gari tara sama falti da jindo kuma tara sama tiyoro walo na tiyorin kuma indi din nasha garen tirajin indi dai kuro nasha garen falde nasha bol sa serin falde dawo ngure kina bula abu ne tira sama ita goza le dana shi kwa ne shiryaru yari marengo ya banna tana da yango ita kilti wai kirmaro kwalla ta ci
0: na'am kuma suro dio din indi sai ma fa da teno
3: ah indi dina sha garin fa da ta amma na sha ga tana ku sande india wala kwallo ba
0: ka ade asungana na'am
3: ade ade
0: gila zuru ta ji na'am
3: lokalan putini da ni sala yari kwame a wonde be kwaltan da min gure gure da ngari yari sai kira din ka unga la sai da ni mana ni moto to ma tin kirkala sai ta dana furke yo wore lorula awala wa zero kule dumba dumba dumba jiri sakin dia ta san dia ndoro sakina ma zoro taru de
0: sai amma an ga wala lange dumba rukuna yaro la na la tiki kwazon
3: yo dumba na ruma mare na kirmaci a bagararin min sita na junction ta fi dero itina rin kiri dumba ne yo dawo ngure din na ta fi sanin sita har junction awo bula min radio no ri bula min me gana ri na palbe amma gaskiya daga badiya lai kuradin badiya
0: na amma abagana ramen har tasha road letere to mangana dumban be la duba banna tana daga yi ma amma zawal done ngawaye gulluma da shirin ongai
3: yo label ta ke gamma label ta ke kwanta kantar gamma
0: shi ma ga kiro lai company katiba dina
3: yauwa lai shi ma ta da yin landa godano runo da lai di tafi se junction din dai di kuma kala label ta ke direct har fula min ne tulo du bohol awai be bohol bilmen dai
0: ade
3: don narin fande har fula mai na leona gaggare ba da narin
0: ngala zoro da insha Allah
3: ajarin mu wanda mallai ball
0: ngala zoro pamodu ba mun ga yin goro ne go idan ga dai an yi lokta gonu bonum kura dai ma kutum da bayan gamaro assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: ba na rin da wasu
0: kulewa sai alhamdulillah duma na jin dan nan dai abun
4: aisha idris marukumari
0: gila zoro aisha idris marukumari yan yakarin yan faraskaram kutun gole
4: faraskaram kutun kulle
0: na
4: ande kutun da sa eh kala layer man da man anyan bala yari
0: na lai inda so
4: lai inda yare sa su ce kuma kolta burin bi goza na isa inda daga na da ajiya bana za ande kolta da ande gau yayi ko da lai ba tire
0: na
4: kuma ran kirin bulbu ta goyi duri ande islamiya amma san mai yange shikata asirin din ne sai sai
0: na amadu kumari din islamiya duro lezen ma fa da yaro aisha Allah amadu kumari din man
4: for yaro go indru ma duro de lezen
0: na islamiya ro
4: ade
0: na ama ama shi kalo golluma ma da ganalacin tuzuna na
4: ah na kasuze netel ganalacin di ko ja bi ada jin tara mara na zo ni
0: na ade wa company do ne suno e duro na
4: ah fa to suno e bi ga na tilli ko zuna da
0: yo sa ngawe ar na company suno ya da tumangana njibo jin na anadin
4: bo jin buran ji shi ma magul ba tiro kama kota da wazo shirin
0: gila da hangalin alai sidiya manatin ne insha Allah da na duron lejin amin ya rabbal alamin ya aisha idris da jarami karantu fule ada kirge shi ya faraska

0: gala zoro harami karantu tuma gana tamtam pale ade afanu asoro paraskaram tone kutunum gulelan adema pale adu awakada gulzina soro pale tin kurade ma pale do sunzo ande samma tilowano ande samma fal gozo la ande abozina paraskaram tone kutunum guleda gonyo konya assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: nda atkelewa
1: ya gelewa dali
0: masha Allah nduma na jinda nan da boni min
1: wa problem la mula mare
0: gela ba kura gongolam bula mare paraskaram kutunum gule bo
1: paraskaram kutunum gule are ya bula lewa monte wa panta yesi konne wa
0: bulai
1: gongolam bula mare
0: naam kwalta ya ba li tare ya ba
1: kontesu el tare pa monte wa
0: naam
1: konne wa
0: yo ada durin don dan krazen kam don dija litare yero sha saren
1: litare bi amma idure soro satin
0: ucha gongolalla until litare benge karako
1: gongolalla te yo se time de kajiro no ma ya do ko no ma ci dai
0: duwar ko na maci zan kuruci dawo ba na dilla
1: a ki dawo
0: na'am da krado na sharin monti ba
1: a monti ruba monti a urote ai ba gina trowara
0: na'am amma katen do karin gida
1: na tariya
0: na'am are
1: a katen da karin
0: na'am adu durin do monti sadin ma ayinda ndara soro le za krazain
1: ya na na tinde zana kra na na mai dore
0: ko na am lantir mo tin be chaman gulngana na ba ne min dinda
1: ha na tin me re ngo na tin de ro bula ne no school nim ba o
0: ngla zoro ngla daji alai siriya gwamnati e panjin kurada siriya nan de pandui litari da maranti da tumanya lambeje gwamnati daji burundo da fanzinaro konuba litare ba kurade ma maranti ba bulando gungulum bulamari edin lazara mi karuntu paraskaram done kutunum gulle kiruna karau daraason mi tafis kus kunu da wadan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ma idris bro bai dam gare da otkilewa
0: kilewa sala idris bai dam gare
1: da kanadi da cira
0: kilewa sala alhamdulillah paraskaram kutunum gulle bo
1: ade kutu yare taman au Lalu bawa na pos office mari.
0: Naam.
1: Pos lalu bawa na pos office mari motor ayo seni mazut pen ma umar sultan. Cuma unjung ma ambil aw kelal leh butuh mari na na general ni dia general ni karena kekal ni ni karena lah aw umbar lah cakap karena lah ni mazut marum kelal dan so motor ayo pesen ma an mazut am alka bertina ini. Yuruma yo ganala fashion dey dey ande awde kanan ban awuna ma da ta ala dey sanza wala kasabla awda
0: gila gila zoro amin ya rabbal alamin gila zoro idris nye lokta gon bonum kurade ma nye taje kutum da bayan kuma internet kumaro na shado ne kada same na shado ne chi litari general eden ade ma harami karantu bayando ne idris rina ade na shadan kolta de tumangana zupturam de garam done litare da katen za karung na shadan amso kalwa farzen amma son yangau aden ade shige kazido chi litare den kwason mashino shitidin tazen mambeji she raksa tere su garjin dia ngao kaso moto den kasen da ji sai indi awa indi kazi indi gultuna ma ada murado done katap kladan gotiya be da ji gara done bam kotiye yayi gwamnati raksina den garjin katapa moto kaso yadi yayi raksa kladan gotin kurade ma mashinu na da te sero sadana amma fudin na da zan wambe ci litare din da ji ala gwamnati kazi ya jami'a da fanzinar walzu kuru katap kladan gotin walzu su engineer done konya absina Uma balari paraskram done kutunungule da itagat kuku.

0: Galazoro harami karantu to magana tamtam fale ada fano asuro faras karantu ne taman kariya kasuelan na do ne daji foto fano ade kawo fale inantiro ikendin sanan de kana wannan kunda do ne fetri ya gas ya nindro bayan kai fano hata to wando ne real las ya fa dola kuntenu da cikwa zolman ade kata hanya yi bonum kurade ma taman kariya kasuelan shandoye andiro bayan kai da zalin ya zolman ade go ta fatin yan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Muje kan shira faras karam taman kariya kasuwar.
1: Sai ma samu ina gura da kolokolo waya inje su da ganyen cikin ba.
0: Ngila zo ro mai na a masama ina adam kole faras karam taman kariya kasuwar bom.
1: Faras karam taman kariya kasuwar.
0: Ade.
1: Ya di la sa sadon de rolin da naira do fuel so fuel tilonso
0: na
1: ah wangai ni ko mai ra sadin kai jiri kula ta so ala sai kara isa ta ah ce shu goza da zai
0: na
1: ah ah rodi lande she naira yero so ah kuro ibino kakarin zuri naira tuya kan yari indiso tuya kan yari yakan so
0: na
1: a anuma wala ko kuma a kasun zuri kuna ma
0: in kila zoro da jinyiro askarin yana a masa mai na angoro adam kole ne lokta gonum anda bonum taman kariya kasu ya ndiro bayan kamaro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: mushekin shiro faras karam taman kariya kasu yaro
2: Bala din da wata.
0: Kliwa sala alhamdulillah.
2: Kuma abba bula jakana maje.
0: Gala nya karin yan aye ta wani kariya kaso ya jakana da nafa.
2: Bala dai au ngalon jar ganala wata ganala kuna yi rabu da shi ma.
0: Na'am, nya karin yan da wasuwar.
2: Ngalo borno jar shi walla au shi walla za shakreje piriyo wacce pas na manera dufiyo. Ara kun sa turu so shi.
0: Na'am.
2: Ya zaka video caption nama
0: Naam ga lando few indin ya kunsan wa
2: Ah few indin so few ya kunsan ro kamar masakare video was nama nera du view tuliso ara kunsan Borno jira wa danko
0: Naam
2: Shi kuma da kwa shi bullo wala nama shi nera du view shi bullo
0: Naam
2: bullo amma shi ba lalle aram ya wata da nan ga wata bai zana shi da
0: Masha Allah ade ya mata ma on gawa da ta wanda shi ya gana raci zina da dai kuma waltin gawa wato ba da wani
2: aha turo ma yana shi da gana da ngawro wato bai zana awa kau gangawa in arum shi wallahi zai shi wallahi jiri bil mare shin yana dufi inji san da gana kuma yana dumiyo tuli so dumiyo nusku so kuma ta wallahi
0: arum da
2: ya
0: masha Allah
2: yo kuma so bora jiri fulafa da baba she hidan biya ba nguso la rishiro hidan la kurun gai kasuruwa da mashi wani gari hidan kwa shi bula fa mar wallo na mashi rika ngawa yana ra dufi ya da dufi ni tulu da mali da kuma yana ra dufi ni wuri so fi ni akon so biya ka yo chi de
0: dika
2: awa
0: masha Allah
2: yo shi kuma da kwa shi ngawa jiri wallo ma biya sai an gawo ya har ma a wurin yana ba da duk so ta mala kuma ka kallon lijina wallo na kuma da
0: na masha Allah
2: amma ba da din gai au masan ya shi daga na kuna sarana shi de
0: awo jakana dinna
2: yerwa yuku ya chosana mana mana
0: nam dawo yerwa din
2: nera yeru findin de balali atenda tuma sho chalaba
0: shaka de follow so
2: ah tusi mayuna ya
0: tusi are
2: aha ngairi makir wala na
0: nam are tasa kura do fal nera video wala fiwa la do
2: awo ah tara kura wala ma du fa nera fiye wa sala amma ni sali ma da kuma sali ma ga ma nera yero fiye no shira wa dan kuma sai mata da
0: na'am asungara
2: ah amma kuma shi tuskara wala ma nera yertu shi da sai dan shi
0: na'am
2: chakre kura ma da
0: na'am ngaji au arum
2: ah ngaji tuskara ji manango
0: na'am ngaji masare
2: ah tuskara ma da
0: na'am ade yertulur
2: yo ya yawa kamar da balaji shinkan da guru an yana dufi da to da shi da amma shi aguri kamar da lafal da bura kala gare idan shi yana dufi da wara kan shi
0: na'am
2: amma shi da nafti aguri da biya bulfak shi rumiya kuskus so shi ya kero wala
0: na'am jere
2: amma balaji a wishin kan da furin na shi gana da kuna shi sana company mai
0: na'am inda so company
2: kampani buwa ile
0: na mdao shi kuma bu wanzuru
2: nkaba kura kura je kangawa enera dufiyo ara auto au nera dufiyo tuluriso au laso kama nera dufira kagamule dugo na
0: buwa do
2: a buwa ile bu ure buwa ile manayi kama da buwa ile
0: buwa ile bu wanzu pal au keji piu udo keji piu udo
2: aha bulfaktu wala nama ya kusku zeginja kura kura je
0: aso ngana buwa ile company buwa ile shinkafa company buwa ile bu 50 keji de
2: yowa shima ah fira kabo wasi zel da
0: kasu yarwa dilla
2: ah kasu le na munde ah munde ah kasu yarwa mana mana ibule da
0: nam amma buwar do firak
2: ah buwa idan in ga buwa ma shima na bala li buwa biya buren buwa re dan biya bulfa grumia biya shin kawo biya bulfa cirewa wadan
0: ngala kula
2: ah yowa bala li kuma shur yarin yana du fidiyo a du do fitul gerin kai ko na re kuma ai gudin nan
0: do fitulur dere
2: ah sure boy na she kan ga wero mi a fi fitul wuri ma sai sallan da kuma gana ga wuri kuma fitul dere da sallan wuri na kuma
0: na'am
2: yo kuma zo mannale bu yembe ma de
0: a de yembe
2: yo wa shi na du men usko do fitulur di ba shire
0: na'am
2: amma shi sage to wala na ma sai awa sai yawo glayer ni dio shi nera du su ko shi glayer ni dio na glayer ni mu kula sana mu shi
0: da nam da ina yar indin fi wala do
2: yar indin fi na shi da
0: gala masha Allah
2: kuma do balalin gun yar wala na ma gun je shi na cha nera du yar su kan yim ta bi kai ruwan
0: nam ta wanzu buru man
2: ah ta wanzu buru man shi gana ngara kuma
0: cire
2: Suba ke cije mai kobo are. Girman ka wala ngawa nera dumi indi nera miyare, kama dumi indi nera ye ara kasu nala ye ruwa su sallan ya kama wala na balari.
0: Shi ta wanda yar da yawaye ta rana shi ya kira duro.
2: Ha, shi dai kama ta wanda gana yi rabai zana kama shi ne ma kira wala na kuma.
0: Na'am.
2: Kama zo balari bi karfi a ta baka nera yi indi fiyo ne kai. Kala balari sai tushiya.
0: Kala zauren yaro askirin yana ababula a jakana elektuwa gonin bonin kura da yamata wani kariya kasu ya awa ka daya bayan gama da raji harami karanto fula da akirin ya shi a daji faras karamdo ne ta man kariya kasu ya dagon ya konyan.

0: glazoro harami kurunto tumankana tamtam pulai pop mali da fanwa aje suro paraskramto ne taman kariya kasela na done kwa walte zol mana da kanya paraskramda gonya konya ndia ndia bonu taman kariya kasela ndiro gwe aje taman done koye sefaye awriya ledu yar yakin firak oriaro walzina ade plezina nera o flutna sefa pol awriyal poloso yara rafaltin ma yar yakin firak wuri kuro daji dola e kuro faltin ma dola falde to fallin yar yakin fitul ashe plezina nera o she flutna amma sefadu tamanzu bikaya koye da sama fal lanya zol mana da gota gonya konya assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: waje kin shiro faras karam taman kariya kasira
1: wala ari taman kariya kasira la ndara kusiyazo
0: amin ya rabbal alamin
1: ngala umar habib ngoro gambore wa sel kara kara do kare
0: ngala zor umar habib taman kariya kasira na sha gambore aye taman do
1: ngala taman kariya kasira ale
0: na
1: shi kuma tur do ne buwa yare aw borana do a sirat kusuri sada tibe a kama titular ya kan yarin dia nalan aw yarwa yarin da salatin
0: na'am
1: ayo kuma kama abai kuma tikke ji kuma sun kafa buwa yarin titular kare kuma ngana kama saman buroi titular indin da ke wuce ya ke da titular su dire wallan
0: na'am kama titular tulori shi ma ta wando ne buwa ya do shin kafa buwa ya
1: yawa na ta shurun za sama lakka fallota ana buran da kira kana wallan a kai do yoro ce wacce titular yariro wallan da yar usa ta titular ya kin yar uwar wallan nana yar da yara saladin sai ka fara kamala tsalla tsara
0: na'am shi ya bari ta mangana a wasu kwaltike indi au ya kai rosha korika ne shinkawa boy 50 kg do firak a wono tika suelan waye no tunyin do titular ma kozuna to mangana na'am
1: awa ya bubuwa idro siza insinari da wani bubuwa idro jin kaba gele ke siza ma da bubuwa ina wata not kuma titulu tuluri
0: na'am
1: da suru la fa da siza wannan alaki fal
0: na'am
1: ayo kuruman ki samaro ki awun zare simintin zare ki kuma bubuwa mai duro sokoto mai kile naira dumen indin yar uwa
0: na'am dumen indin yar uwa
1: ne ne yarwa boron ne ne akin to ne wuce da sanar da su daga lafiya su luwa wa lafiya
0: na'am
1: amma ya shi kuma shi kuma to ne dongo te mare shi kuma ro a era dumen indin yar ya ka shi
0: na'am do indin
1: yar ya aw dumen indin yar ya ka
0: dumen indin yar ya ka
1: ale cikin zan yar
0: yar indi ade
1: dongo ta buwa
0: na'am
1: amma da kuma kamara kan majin ma da ngai tasar sai awa budula shi awa cinin jar farbiya rangan budiyo ma da amla kullu ya sanin ma da tasar ne ra duhalle yar gudu
0: ade
1: leira lan dukatan dukatan da awa sha kariya yar gudu gudu da dukatan
0: ade
1: ayo kuma shi kamara taliya ne da ne suro kuma shi mai tobo gudun ma da ne ra dumen injin yar ndiya amana la yar wu yar yar da dumen yar ndiya
0: na'am
1: kwallo sakala naira yar tulur rasaladin amma ta kula ga bayan yar arakin tun ne an kalle min kalle
0: na'am na'am
1: amma shi kuma ro kwallo da ta ya doga
0: ade
1: a shi naira dumen wuri yar uwa
0: dumen wuri yar uwa
1: amma kwallo dumen wuri yar uwa amma ni ro buran dumen na arakin ne gunte
0: na'am
1: amma shi kuma ro ta sun da ga bayan kwallo ta naira yar kun tun amma suron guran yar lare yar rasaladin
0: na'am
1: amma ya ce mai amana gondin da kuma zawo shi gondin da kuma ra buran to tindi shi ta san da amma tindi yar uwa ta salajin
0: na'am yar adumi wallahi yar uwa
1: ne wallahi yar uwa amma kuma ra kullo to ne ra dufal
0: na'am
1: ya ta salajin amma suron gure ma dufal ne ra ta salajin
0: na'am
1: yo kuruman shi kuma ra taliyan da bayro da shi za shi salajin mare kuma ra
0: ngalle
1: ngalzen mare ngalle mare shi ta da dufal ne ra niya amma shin ma korone da shin galle ma are a cinera dukan da ta salabi
0: na'am
1: ayo kurman korotin da wanda ya kale ya re kuma ra cikin dawo 25 liter kurum kuru are naira 2 ciwo jeri
0: na'am
1: am maci a jarta moy 20 litre de cidi a naira di naira 2 euro yar ku bana la cidi na kan din
0: na'am
1: kama kalwa to tomara naira 2 kallin yar cidi din sa kallin
0: na'am duniyar tulure
1: du kallin yar tulure
0: na'am
1: ayo ko manja de cidi a naira 2 kallin yar arakan kalwa cidi
0: na'am
1: amma kin dawo kwalje a rike kamar kin dawo kwalje a rike naira duya ce na la ne ron ne ku dan da biya koro ne ba
0: na indin yar lararo
1: a da ya amma koro fulawa kin dai fulawa a ci a dongo a buwai ma rike je fulawa buwai yare sai kamar a ci bubuyin islan dai koro budin na yanzu
0: na
1: wa buru fantana yo kamar ci bubuyin na islan ma rike naira do kera kan arasim brosul rizot bana do yawana do kallo do kera kan arasim brosul an aden tan
0: na
1: amma ki kamaro bupiri na mare ke a do kuro kan ba
0: na pidiyo
1: bupiri na mare gudi bupiri na mare
0: na pidiyo lare yo num amma on gawo ko zuna yan korkana num guda la tawon duga da zila kawai bufal tana to so
1: quality budiye da su mangana a quality budiye da ngai a yene a wuriye da da fantina shi fulawa da da fantina
0: numgo fulawa da yala dan taman da katerin to mangana do tulure yan beri a katerin
1: a be katerin
0: na
1: ya bubuli na ma da wani bakin zare shi a wani awaka ya go so yan gangan soro ta sulunya budin na rugode
0: na
1: ya bubuli na wani sorin gala au kulutiya ya wala yanzu
0: na
1: a yau kurman samara shi matar da ya da shi samara ko ya shi ne radu kan da matasa da
0: na
1: aram ne samara shi dai na am ga ingalgal shi kwanta yan da dara ga amlo na shi farajin ma dufal aram ne matasa da amma shagon ma dufal yar ya ku ta sare ne da talabin
0: na
1: kuro laman da samara ko ya ta sakura da ne radu din din ma da talabin
0: na'am
1: mara share kamala shi sakare zara dofalin yar uskul
0: na'am
1: mangalangala da sakare zara dofalin yar sulura a shi a nu dole sura aya sai na da kitna na ma da sakare zara era dofal kana kura kura da sakare zara era dofalin yar uwa
0: na'am
1: ma kura kullin da kamala takallawa da sura kullin da sarin ma da era dofalin yar sulura
0: na
1: ma kullin mandaro kallin ma har to kullin yaro sunan da yana kura kura ma to kullin awai dugin da shi
0: na
1: bala don jiro ma ya baya rashin ta kare da kare
0: tare
1: amma kura baya kama da shi da premier wayan da shi da kullin mandaro kallin ma har shi a ta kare da ne shi kullin mandaya ma har dugin din yar jiro na kare amma kullin mandaya da yar ya tin to ne ran yaro kullin dugin din yar ya tin to ne yaro amma galangala da shi ta kare ne ra dugin jiro ta kare
0: Ngalazoro Amin ya rabbal alamin inyoro askriyana Umar Habib Ngoro Gambore yelokto agonum daje taman kariya kasuhi awa kadaye andiro ben kuman daje harame karuntu kasuro liwaya diro lenimi rollo no ma tumangana taman suro kariya done yomin madilan a Umar Habib ben zupantina daje harame karuntu ala niske kariya kumbuye akumbuye gemada andiro sudu Soso engineer done konyapsuna uma bale are paraskram done taman kariya kasoida itagat kuku

0: rizina mane shiron bultin kadar kam me namin sala kalama arma sai ginuftum do sai nimin
1: nam
0: akwa dinado kakwa kwadada
1: a adei
0: adei machi nimin ji gkata ba konore hunum jida aute ba kurnye ko lamar kasala yinya ozina kasaltum do awolonum do sam masuna lan kambe chizu diyo zuru sha jihad la motin
1: na
0: sha jihad nafs la motin awa kama da nyiro haram zina kada be zai kan zai wanda ya mi gurzina kada kama yi mai
1: na
0: kan buye wanda kama ya bumi gurzina kada be ji
1: na
0: rada gani
1: na
0: adamar kaman da walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
1: na
0: labzu da jahadu fina ina lan kalmar da jihad tirma
1: na
0: mana amdo ginubta nasku zadan ginubsa ginubtu diwal adini do kalkallo diwal kalkallo so na so
1: nam
0: da ji siyar siyar diwon da sako shimoye no kaman dai
1: kurkwa
0: bara muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith lam fantana
1: nam
0: shi gurjin raja'na min al jihad al asghari ila jihad al akbar
1: nam
0: jihad ganala keshi jihad kuraro gayen
1: gayen nam
0: ya shi na da rumi a shi jihad anwa
1: nam
0: gadeede
1: da
0: so yo ganado
1: nam
0: kundaso kurado kura ma da shi man nasku mun da kirutur shar jihad kura
1: nam
0: jihad kura
1: nam
0: nasku men yuro kanzina zaye zana dai dikin banam ginuftum da ni ma da
1: nam
0: bal kanza kwaya kanza
1: nam
0: a au kamla dunuma dun shi ma da lan home num sha sha aziyatrum bultimin
1: nam
0: nasku mun da kallum daftar shar ma jihad
1: na'am
0: a kanadi gota da jihad
1: nam
0: awalan yiro kutuwa zina awun yiro kam yi kutu sirina armar kaman dai na shakkalala amdo kanadi kanadi goto da songorin panimenda
1: na'am
0: armar kaman dai kingam alayas sifa kadalan bozuna kanadi goto mar walze kalan
1: na'am
0: kanadi dai shi ma self control
1: na'am
0: rannum kalam da homum ciskum da mumin
1: na'am
0: awala kamarur hawa mai suriyai a awada alay wazna dai awar kalkal gani dai dikiya da rezin gonga dai yo adaftar shari nau fal jihati kurshi ma jihadul akbar
1: na'am
0: watana ya
1: na'am
0: adamaru hatta gurjin hadith la isna al mujahidu man jahada nafsuhu fillah
1: na'am
0: akam jihad jire dio ma shi ma kam nuskun za ginubtu watana ya ras dio kalkallo sakana ma
1: na'am
0: sharshi ma jihati na shafal kurama da
1: na'am
0: kani ni ya jihadu shaytan
1: na
0: tana kirutu
1: na'am
0: share malumai su yada wasiwasi shaytaniya kirutu shubuhat
1: na'am
0: awala shuwa shubuha shubuha shubuha lan kalama kirutu kurusha hawat awala ru'is sirana sirana lan nuskuwa kirutu
1: na'am
0: share jihadu shaytan lan modan
1: na'am
0: kuru jihadu madha zulum bi
1: na'am
0: nam adal tawati kalalan kamla awala nam zalimi nala antidino ninyo kaman dai kirmai cho num kirmai nam fayratum aure kaman nam zalimi ada kawannam kiruni mai
1: nam
0: aw shi ma da baro di miya diwolin ne ginuftum diwol kalkallan
1: nam
0: diwor shar she jihad
1: nam
0: atana ya
1: nam
0: kurade ma da ya Allah kwa jihad doi islami bari mi gonum adin da faitiye da kwa Allah shin
1: nam
0: arshi ma marhala dare
1: nam
0: are kuru jihadu bil ilmi miya
1: nam
0: shi ma ilmu lan kamin ginuftu do da jina lan kwa jihad dai kwa bari me ma Aisha sudin ayi tartim zo Allah kwa islam me su kwa marhala shi ma do gayin
1: na'am
0: na dai kur marhala do gayin na dai jihad islam ya duk so jihadu da talab gayin jihad da mazan gayin
1: na'am
0: jihadu da ailan bozan sha jihadu da difa
1: na'am
0: mana nasku faiti adin faiti
1: na'am
0: adin do diwa kanin ga nuran ya kula kanin ga tuwa
1: na'am
0: yancin da wanga radio ye ba dai kwa da ai an da diyan yo diwa ya da kwa da kwa a wuda faitiye kalalan kwa amsoyi rasa kwa kalan za fa yana amma attima sharta be jidiya
1: na'am
0: na sharta ro shi kwa fanyen Allah doyi astudi du kwa amesulin
1: na'am
0: adi ala kaman da shi musa
1: na'am masha Allah na'am karban kallah gulluma shi aya chare kuduma tanazuma rahutu jada dio gultuna edin shi amari aduma da nasu lura ne la barandiro saye shi ma da amari aduma da kace yaron takami andiro
0: bai
1: na'am
0: aduma ro malama sai gulzan
1: na'am
0: awo bro salake wazina nan murmiya kaninga kwa barai makkaya kaninga da madina ya nan murmin
1: na'am
0: jihad kaman dai farazin sai madina rake isdo
1: na'am
0: makka da man cizaiya kaman dai a'a kufu aidiku aje muko ndorono wande kirudi nya seyache nin seyro abiya gnazana
1: nam
0: amma kama de wa aqimus salangish
1: nam
0: muko ndorono wander mbuyino kala no fayni ni kama duno ge banyela
1: nam
0: muko ndorono ya daji kwa aidwi salino kana digo no nyen nor kama de seyanya sin
1: nam
0: madina leoro sos ya kulzain
1: nam
0: kuram maka ida hatanalan seya zissa bulad kulza hijra sari madina liada
1: nam
0: yo kurum madina de rosiya da sale da madina de namuwa adin do alu madina de diwa ko ala kaman de qatilul ladina yuqatilunakum lidutsha
1: nam
0: ha kwara admaro uzina de kaman de kwar ko kaman de by izini china
1: nam
0: ade amdo nya bron kirozen ma ade nyero bron azia ganati na ade kwar mu jumba chino adin do afeno kalan do afeno ade kirude islamiyar sama ko ade lankir admaro qatilusha الذين يقاتلونكم
1: نعم
0: كيرونو سانديرو نيا كيروزان
1: نعم
0: اشي كام نيا كيرو جيمبا كيرونو با
1: ادي جيري
0: ادي فالكينا ادي فليدن اشي سيلف ديفنس غولزان مادا شيما معنى جهاد ماذا الدفع
1: نعم
0: لوتو او نيرو بوترو مسونا دا كلام فايت
1: فايت نعم
0: كمان على شيرازا نمو ما كيدو كما كامي يسن نيرو بوترو مسودو بيمي نا كاي موكو فينو نو نيليو ماين nyaade shar chezina bula wardina shar wardina mojumba
1: yakol jumba yanon ma
0: kol jumba yanon ma qur'ani shi man namurumiya system dinaye ma kupurumiya ai dinala aina kar soja madha dorda ginaden
1: now fayti soda
0: aina kar bari mi chosin aina kar satandin aina kar ginaden arsha difala modan
1: nam
0: admar kamandi na kulzina har samma solan allah ne dai madinalan kamandi kwa bara muhammad sallallahu alaihi wasallam shiroku waji hadda shiro daji kaman dai kwada kalan do fayno
1: nam
0: izini kwasi rochina
1: nam
0: udhina lilladhina madha yuqataluna
1: sai
0: sai chatin madha
1: nam
0: kurubi annahuma ay zulimu
1: ay
0: zulimu sai zalam gata
1: nam
0: sai zalam tuna da wana lan kumuro me sai ro aure num zalime gana tuna
1: nam
0: adin zaro sai daftuna ko ay sadin ciza kwa kalan za da fayi za su kaman dai sai ro izinu a cuno
1: nam
0: uzina nalan du izini kan jama'a ala ganya
1: nam tukumande
0: ma lewa kama alarma
1: nam
0: a alkoyo kur system adam gana yelankara shi adam gana kalama are ngusor ni gana duli sananda na yarimin kam choto muko fizin na kono dai au
1: jokono
0: tu churongu jin
1: ade
0: a ade shi masu suka dai kaman dai izini ci
1: nam
0: su masu kwaci za kala na faiza amma attuma sharta kada
1: nam
0: sharta kada islami farzu ade sharta pal pal pal pal pal kada farzu wande farno konui
1: na'am
0: adamar kaman dai samma aya jihati sudiya wala ta'ata dungash
1: na'am
0: wande da ya kalangai kodiwi
1: na'am
0: ah kalangai kod kaman dai wazna
1: na'am
0: na dai kaman dai yoro farzu na alanda no kalangai yoro kaman dai kurzuna da wande farno konui
1: na'am
0: samma so to sore kala jihati manajin da samma arif legend
1: na'am
0: ah insha Allah
1: na'am masha Allah na'am kurman akram kala suro bayani milan shi nasha ilmu yen bejiwo shi jahad
0: nam
1: shi do hangal le chade ma aye so bayano
0: ku misallo am sare kan ganum jahile sadina de
1: nam
0: al jahadu bil ilmu me kam da kan jalai wolo manozin kam da ala kamande ala umar manozin
1: nam
0: kin jamala ya da nozin
1: ade
0: arade gin
1: ade
0: adin din afi manozin kadan beji ku kan bula diaro kama kan me cizile zin malum na min kaman din yura wala kaske zina na min bero karawo amma gonum le zan sayo kara gulzain
1: nam
0: a au ni kalam ne nan sayo kara gulumin
1: nam
0: yo kara gultu mari mari shi kalam da sun du jihad
1: nam
0: kitawro awa dinarin tawro amma dicin kazi namu kala awa shi ma dan am de kala firmti ye kalalan
1: nam
0: awa shi ma da ro ni miya shi kala ne nyam gila jihad da madim
1: nam
0: ar samma walladhina jahadu fina lana hadiyannahum sulana rubagana
1: nam
0: a arshi ma jihad da ilmi do

0: Na me sha kore na nadin suru lan shi a wado kalimaro sunotin na kurada imam mangrinzudo ni kam su betinan karo ya numdunan karo su di filezina yo adi suru lan shi momi sharif bi su kaya da gona ya taltin zai gaya ne shi aja ganaramdu a dunulan ye dunuro yezi amma shi kadiya kaya da ne kuma ganaran be ma shiro sanna ne kalanguye
1: yawa yawa
0: kalanguwa ne a furo yawa kalangu duka ne dan ba
1: yawa
0: dero wono ne ka nuri da gunda gunda zazai be zauzau ye be zauzau da shauri da ya kuren ba kuren zauzau da shauri lambe amma gunda be gunda din shi ma a wado ne kalangu a furo ya da samun zina yo amma kuru kaya da ifanimin ciriya nan sautu do ni fanimin ma duk sautu kolangwe kolangwe yo kuru kaya da ka kam gata a wado ni muradin zina shi aja ganarin da ya zina ma duk shiran ni dawuno shigin yejin yo dai kaya kam ma duk gonin waltum yeni min ne tartib do ni shi za sunna ma duk shi ma kujo kalma suno tana la fallimin yo kuru misal lokar ma kaliru ala gamma nabi gamma wuro wura wanga shegul tudu surdu wanga la mamba
1: ngai da ma tartib din ba ngai
0: kurwa da ima kaya nyukon gai kaya kamaye ganganum ye talayen aula nyira autulum da naskan sudin maso bajin ba nyikla amro daraja bala ay sudin au aula ay sudin so awai namnum nazuru dimya ngo shar kaya kamaye de shar kaya kongaye de atayiro kurma biya kaya so tokkole manda mana e gone manda mana ya ma ya yi kongaye da ta da garbo ko so gulimya kamu zat bo ko lashi buri rumju ko gulimya buri murju ko lashi namuna gam namuna da wana sho guja tungur namuna do ai samma kamu ya kongaye kata
1: kata ngai
0: aha kalma do ni kamu sunuti ne be kongaye sunuti ne be hawala jiliya da iso du suru kaya ina ngilar asutu notuna rolona shiran yati kaya makure so du rone so da zambitai ya boni mi awanga yure ye ne gulimi ba sai ba koda koda yo kirma ya doni kirma ronum doni kirani min da rotu dile ne na malumma doni tilum die sai ye zaiwa amma shi kaya ya tartib nazum na awo kaya tilum die lan ba kona so be jami'a lan be college salan be niro auzai hakan ma afuna su kalama da ma da za malman za university la su kaman sunna zaya kuma misalo alan waka misalo afuna igo ne alan waka kayan zai jin nadi samma tartib katai malman na zunaye shi de dawarata tilmun notun zalan don sidi amma ngai bari kasuro biya audike a tilmida habku ke ari telemda salan hafta ma in telemda wurtu mai shin
1: jere ngokoro kuma walte kala telemme kuma na gulma ka kala da shiya yo mashwal jiri sudin sokudo ne shi misalo kamla jiri shi lamar telemma da haftoro
0: adai
1: na sa dandal zamane gultana mala
0: adai
1: shi ngo telemdin afima kijiba
0: adai
1: futin shi lamar doni kuma restu autograph gultana da
0: adai
1: tartib doni shi telemme da turo ba dai son mashwal jiri sudin
0: mashwal doni sudin ma dai arama ruo doni kanuri ruo ta krata da fujin bai alaman bai ai fujin ba waye klaro gonguna a ka kiri maka kiyo sai soro do amma ku yayro kirma keyboard doni kirma shi waya yan kal computer yan kal daso yayi kal special symbol logamia na doni niro shua sound na sudin umbe udugonim why I'm duro ikimya kanuri mba ronmi kanuri imbe arabila imbe afuno imbe ibo samma telmad samma so audoni harfuanza au sautu andazo ni faida tema samma keyboard la dumbe da keyboard dumani mi kanuri nindiri mara ona keyboard dumani miyama udu kirma wala tiri la ro tuso de ro a lene special symbol duro game special symbol lan
1: niro
0: udu udu ro ata ro mi kon ku dimi solin dimi karam duro dimi biya bakku mi klaro dimi no wono ina harwa am diu no ata a aula na anguso ngaso njaso aula so kuma jar kawe ma de shi ya yi samma so fandimin ne ismi kimin ne ashi awodoni.

0: gila zoro karantu fule doni bana kole mada karanga ta magana fule zare kurun za gutuna duman dia beji karantu faras kam do ada ande fatun dara tane da karnu ya karau ta magana faras kam ala andia gawiro tuman dia beji da ji lokta kar kalin gurti diol waya mana da furmiya sana kala hone ala nan diro diol waya mana da furmtiya nda nan dia faras kam do roptuya kawrin do so akura de ma bayana no so wone ma le korona so en beji ma andia kororo diol waya mana de shima sabur usko fal diolar fal usko fal diaw arasko sabar awin sabar lar sabar fal u diaw indi sabar lar arasko diaw 081-49-18-1460 awin 090-1542-0964 welcome da assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam dubdo kala
1: kala sule ala gaji mai do
0: alhamdulillah de
1: ngala umar habib ngora zambore wa kil karafar da karatu
0: ngala umar habib ushe kan shara
1: ngala bazanar ushe kan dira gungana futi kala sala sha kala sala kala sala
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: korushura ushe ushe wal tije gungana
0: na'am
1: alhamdulillah isu andero na sha do ne garam de kanuriye na sha atlam ruwa krai yo shi awdo ne mungunzun banatu ni damga kalzon
0: ngaya
1: ayo she buron kama sa biya ande chenya na dulidan primary lan awo shima tlamdone kanur ye ruwa kra ale kultu ne lan chenya da shima allan tlamde da ruwa kra dan da rafatatu
0: kudu anda gamin oro ma marabi ruwa kra da maron tanasu na shadow ni shi dinado ni shi ai sanzu dinado ni
2: digital
0: etching karai man masama maro amso kala nasha whatsapp so jiri tiktok la so ara solan telamda haptin ne son la de telamda mai kajiro no zain man yayi awo zain fu twitter la ma shi ma da awo tudu
1: yo a nam shahadu wani mi an kamaro a shi ta na so kuma ai isuna allan kuma na ka telamda kanuri rumin kanuri gota kamu kanuri telam kanuri ma na jin awun gai zawa awu da ta awalan be ai lan gai rumin kamaru na can zunda mun do irin ka dawunin kanuri an gai awu gade gab suna ka ai zan san gai telamda ma na zan so yo kuma nan mun ya kuma cha ruwa kararin nuwatar wala na ma kuma ngo kanuri ba are kuma amma sai baba ngai sai yo baba ari kuma kanure ma biya ba ari mai shi botudo yo kuma kuro kanurin kuma ango ya ari au ya gulmin au ma gulmin yo mama gunza ya bari ya afunor le zuna juri ga talam ga le zuna a yo kuro ya au gulmiya ya ya sai yo da na ari man ba shi da talam din suro mana irin ba isu oga de gana yo da kuro koro done kuro da suro mana da dikin mare kanurin kalman jimbei ba dana kor kyara kana yo ba kan kanuri ngai ga wil ma ya guljin au fare ya guljin are shi fare ya re ngai shi fare ya re na shado ne ya mana robojo la ayro bojo fare ya au ga wil ma de shi ayro shi shida bojo kalman diar gana wa
2: yo ga wil ma gullemi kuma misal lo siyasa ku adi siyasa alan falda zina balan falda zina are sai indi ga wil ma nasha biskelan au nasha siyasa ilan island ne amma shi gare kulluma ma da shi fare ya dukullumi au kau au faldo indiro yektina au ya kro yektina da fare ya do fare ya du au adi hasan a nda usaini zili nda fare ya zili sai kanuri la din na dai
0: wala ba fare ya wala
2: au fallan do ni indiro walzina ba da a shi da fara yaro fai da ten gawil maru gullumi kirmaru misal lo kirman dule gawil ma injinan musawa gubi gullumi da gawil man zidi
0: afanan mare
2: a ofal ma zai mare da dikatin gaskan sai ni mare shi da gawil ma gultin anurila
0: ofanan sai mare
2: a ofanan na da an dai fai da ten ba da din zuri awo dun ma au dawa ba ba gawil malan fai da ten kalma don gawil doya ofanan da gultin ba
0: jire kaliya sai
3: wala
0: ta ai tari ne kallan dun sana da tari
3: gama
0: ne kallan
3: mama ta wai shi ne ke ya da ngala zo da gullu yare wa da botu ro kuluza wannan mukin ba gullina lele ne na
0: gai
3: wanda ya daidai mu wanda na wa shi madan sai ya gana solo social media din amkura wadan wadana din gwa wanda din na da har tuyara wa tartibar da lero mano na yo
2: aha
3: a wadan karan ya da do shi ma film da haftin
2: adai
0: har ma wadan suratu ma bayatin ma kuma
3: na san dai a wayan kanka kuma har kure kaya kure kuma har kuma san dai sannan za fa ni ma kai ya ya
2: adai adai
3: gala da sai din kanin ni kalaman kuma da zaman are da mama kirniya sai da nan gala goni mi
2: adai
3: adai a da shiro ya fato kan zai gina zan dai gulla yan gai ta tifar san masa din ne kuru dalagum nan kado
2: adai
3: kiti to wani adai
2: adai
0: dire
3: kuru mu kranu maro gai mana ni ma kamar fani ni kalam mar kallo putta murai fani ma kranu mai
2: adai
3: mana ni ma ti me fani na ruma ni adai
0: dire
3: are monji na washade sai ya tartiba gola ande kwa ande gafsuna da wanda kwa nan me ya wuri fayana har yalla ne so ne ya kiriyo monji na kankarin da dai waran ya da yalkalan da ma ya da washadin da tartiba dun so ma zuwa da tin da rokat kai
0: kala zawo ma kala
3: jam da jam da kai ne man dun san da har kasa rogo ya lai fili allu ya wuri na sala ja kam gultiman ma bare wadi
0: jira jira
2: wai jam da man da ne mara am di jire
0: to magana ba wasu bangare ba da
2: shi
0: yon gaina kuma kamla Umar Habib mana AI mana dana AI gulduna ma ten kamar dandal da manin awa shiru mare shine su rokin dimiya mare a wangayin gairo ruwa wani gulduna talam kanu da man sadin amma kanuri doni shi a wajin mare am doin gai sari mare mangalo da yaro su yi wannan
2: adai dai
0: sound da wada a wudin matin ma da afin ma kaji tulo su ba
2: adai
0: shi dai kuram sai godana fara ta
2: yo nin diri dima gullume a wudu kalkal zulan doni nin diri timin ni ya a wuzi ilarin nin diri tun malaman ne a wudu
0: zasa kudun ba
2: zasa kudun ba
0: jira
2: a wuda banna tun ya a kirma da ta har AI dai a wala manimen yuro
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam
3: Allah ya Allah ma shin kana so muro gwanje kwa gore ne ba karam karadiyo karin tsiye mana ke
0: kin kala washe kin shiro balbal adro Allah ya kana makin Carlos
3: to an dira washe kin shiro gunyan kuma dai ala kasar da zasu da ala kliyon islai ka kliyon kalas
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: ki mana mami shirki ya mana zuna shirin mana ba amma kuma kaya kuma bana kula yi kuma Allah kuma an zuge kin da aure su yi ma da dai a wanda yi mana ala kamiri lama na kinji kamiri an da ya fanyi yamma da ya kalla kamiri zin da aji babu hanyar korodo
0: na karanta na alasiriya gana
2: yau shiri tilin more la ne yau no nan kaduro
0: gai
2: a da ya kan more fanjin da olo na
0: tare yi mara
2: ma nan zuri san masu luna kalima sunutin ma dai more la din kalkal yau a wa shi tilin more da awo la ganalan shi tilin nan da ya da ganala ya kati alamar curuna lashin amma ne sha tagutun zaɗi sha su taso adin ma na do amma ne sha tagulime a wo moru so surci su awala so lan adai mara fantin adai kanuri na adai da wando da suta suta da fai da
0: ce layi a yau na wala carna alhajin
2: coruna so ruma adai
0: a wo kawo
2: ni nan da adai sa wo so sandi caro fai da ta yi za wo so jaro fai da ta yi jawa sai jawal sai
0: gai da ma
2: aha
0: ganala manga manga mara sai ganala samun yaro
2: je manga da sabun zai yin sai
0: surtiya
2: surtiya mora da sabun sabun
0: yo
2: a sabun sabun sai a wuri ni kirma harfuwa kirma sad a wo fertilization sai
0: ko
2: a affirmation nasha tajwid talambero gamiya dai a wuri ni sawo so morland cha a wado ni zawo so morlanja
3: assalamu alaikum
2: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam wa
3: alaikum
0: arkama
3: eh goyi bakka
0: ngila ya goyi mushe kishoro
3: bazana alan goro bazana
2: kalo kliyare masha Allah alhamdulillah
3: alhamdulillah masha Allah waka wayo ko
2: na'am
3: awo awo korai ne shi ba waye kuma awo kuma kam je soro
2: na'am
3: ngu soro ya gai kayawo au mission zuya ngai awla biya ji sarin au biya awla suro mana zairin kauli ala wazna la biya sarin yero fadin
2: adi
3: suro dun bi gorat language kuma dili au na mana din da ana mare
2: adi adi
3: kulam yo so kulam kuma dili ala din
2: adi
3: au ji aka yari shi ma am suro am dorin ye zai so
2: adi
3: au biya awla zai so la din
2: adi
4: awodo zuro mana zuro awoza sari mana zene zene kuma amso rugoza filan da kwaida tirin amma kam da so da kuma zai awola zuro mana na mana ilaso manda mana ilaso awu balaga so guzen mana fayare zuro ci sai ba yo shi kala zire ko to amri kwai guzen fanyen malma guzen malma ne guzen fayen shi ma ne shi ma selamdo no shilan tiri
2: ade ade
4: selamdo kuma am gari kuma odo ya sai su ade da feroin kal tolkin kal abandil yan kal da so kuwa yan kal da so am ne pre mare
2: ade ade
4: mana falla dia soron mana zai dabar mana zai kam tarau kam go mana zai a wala gari akai su ade din nan nan titi mene ban tere shiro ci sa an yare da shirar zoro jama'a da kala fatir zoro tsaran da
2: ade kirma
0: insha Allah rabi
2: kirma kala ade da ban kirma daras doni kirma guluyen kirma college solarman tanas kuma kosla tunye kena Kano music and culture kuma kos da goyi a odoni kariya biske Kano ya da am doni kaya unzuda ara misallo kirma ta tara shauri no se shauri sausse danum cha kormiya nya yi kunguro gulmiya ai maro nozin kunguru ladin kariya biske ndau biske zaiso au kunguru du shi ndau baranzoro zazai sun daso mando zai awajiri arma dole ro kuma mbualan yayi ike kirma ro shi ma kosoro kratin so college saladin be kuri university adai be awodoni kirma foitri la kirma nazmu la so shir la so awla jiri ari and there kirma music and culture aw adada aw kaya su dai su kirjin so dokti itirin so so ja sadin so awla jiri ari kirma ro kos nasha NC gultina kareye
0: gala
2: falla ndia die nana sidia
0: gala zomara to magana karanta ya ndia karanzano daji sona ya karanta kaudo ne botun do sada goy konyandro da lenye fale ada karanye shero

0: kala zauro kwa ya pale doni momi sharpe da kringa ita mangana pale nzi de adi kurno za kwa tana tamandia beji da ji kirintu fela do da na mala ndi wala mana da na ndi wala forum tema na do ni ndi wala mana kuri usku fal diyo lar fal usku fal diyo arasku kuri au bin kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar arasku diyo ngo kamla assalamu alaikum
1: Walaikum salam bala da dindar ko
0: dindar ro kelewa de
1: kelewa salama di ba ku so to martawali ta da ni tana ga ushekin dero dikana a si aisha ko ni muhammad ngoro le mante
0: ngala aisha ushekin choro
1: la le ushe a ku kura trama da ande mo do kura le ta gonwa
0: ngai dia
1: bayan da ku so sunna da mate da zuma waka daro kalan da ita forum zuna sai da ne shirya kurena da je am da zauro kuma ke tubulmi ulade kalan ga zauro nan gili da tulun Kano ya martin zambe kiji na sharai dan da zaman ya ala arabara su ko sakin amma sai ki na gili malama ku so to aka yi don isana da so soru da sakku yi awada sakin sallah india ya la rumin yi ala ne Kano ya da halatta na tulun Kano ma na jin amma kutu gulzuna ya dai au cidani kiji sauti da kanuriya wasi lamana da sauti da kanuriya da jitulun da a mana jin mashi kanuriya wasi an zaman malam ma da koroba da am zai tulun kanuriya da goyi zana madarta tun da nan dalin za a da report din da zaman niro tulun kanuriya da hafsa yanduma
0: gala gala niro askin yana shawari ma kurwa da ma bayyana maro wane mare
2: kurma shi kurma kaya doni kurma ganaran bai gulzuna wani mai ta kam kanuri da angula rafanjin ne a wo raksu namza studio ladin namza shiro a wo kaya a wo dai gangado ne zatin ma dai alama a wo gundaro sadu a dunuro sadu baksairo walona ruwatan zuma nan da soladin be aha yi me a raksa ngo kalma ngo a wo a chare gulzina misalu kran suro kayan zai dan yayi tiyoma wasuro tiwa suro tiwa wasuro kan ya yi kazan ma kuje yo shiri tiwa suro ne ya dawo tiwa da kulzu ne urun da la zamzala anan mar awo kai kaza ga fato yi ruso kai ya gudo kuma wala yi so wala ba su hade yo kada awa kada suro kai da ni kuzuna ina ran kamzu kulzuna
0: su ya kondotin kambai rishi ma wala su
2: hade hade hade to da wuri har ruwata suro kakar sururuwatar walzuna da jonsuma butuman
0: paket
2: aha butuman butu a wado ni dimin dibiya ne a ganga shida sanduna kirma na sha kirma ganga zaman ne ladin
0: selecting the
2: order aha dimiya da ya wado ni kanuri dai fanje a sha har kanuri ro no jin ma a kirma da tari kirma kaya mumi har ganala sirim ganga zazuna da fanga ro la kalangu a kanuri ma ya kursuro la fiano yiko so awo ngari awla kuwai awu gamna jidi shi kare biske kanuri kalama de awu do membrano phone be awu do linimia shi ma sautu da nyoro chinma ala misal lo kori yelta iso jili jontuso ama zombie kurada imana sha do ni idiophone ne be shi kuma idiophone shi membrano phone na awu do ni karawila zakata vaccin ma
0: gaino
2: a kurada ma aerophone awu do ni futia kasamlan faida tinso awu la zita phone awu do ni chinimia kama kuwai molo wai kumbiye kama zisoi sombe samma yo ada iladin leza kayado gangado shida woksuna kayada woksuna
0: lezin ma
2: leza rolo na kanuri da zikirin jin ne kicin zufan jin ne garas kuma kam kure no zura ma dai kirma da fan jin no rolo na karin zuwa lukcin
0: tere
2: kuru kalma la kuma nan da yare ne faida tiyan na gari la yin faida tiyan kayade tamtam zufan tuna au kaya ade kurno sana yo au kaya ade kaya da tamtamnuwa aha aduwa kaya da gonuma gullimi da wannan afuno da Ezra Selentin din
0: yo tamtam da gonuma gullimi
2: ya afuno
0: ngai direct coffee
2: aha direct coffee ade ade
0: jere assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ke lewa sene de
1: barka
0: alhamdulillah du fande
1: Fatima Mustafa Abubakar Gurbanare
0: Manaji. Kala ya Fatima wace kin shiro?
1: Ah, yang kita ada jangan jangan.

0: me sanya sodin yazu baje jin yayi ro tawadu maro a muskon zumba baje tuma baje jin ba gile ayye kamaro ne sanin fiakkuma kula sutuna sanya kan dotu baje ni matam ni min kwalli min kullama gile ayye kirma tro shi sanya doyin buru haulin baje ni ma ada ayayin ne saran sa chondum
1: buru sale baje ngana kama sa fiakkai gulngana ma ada ba ni mai tushi ba fatoro linge ura wanzu gana cinan gai iskana zarrikin tsarrikin shi mari na alfara suka fuska in fara awa tusuna nan kadro sadi da ka su duka je
0: tawada
1: goro sallarikin goyin goro adin kalakkin har yi suka kar goyin doka karin jiro walzu indir marra kana irakin ne rabiya hawa cikan ma wataro indi lalle na da kuwa da indiyar goza sai waja kurwalta durile da gozai
0: masha
1: ka zama durile ya dikin kan ba kan za rumma riya sadi da ma sadin nan gain awubutu amma kam a wanzu bar rozau
0: zau tawada
1: amma san maso yayi alabara suka yakin wujirin yayi badin ga dikin alabara suka sashi ma da yidin da yanga wazuna ayi su bula da kuttu zuna ya kaladin ai so ngawro wallatu
0: masha Allah ngila zoro ya ajaja daji lok to doing kurena gana ai so kaje bulmai diye karma dura ni futu sanya sunana dimin gulmai diye kazi jiri so do rumin karma duro
1: alabara suka kazi diye rukin kiji da gana gana biye da ya kazi ni Muhammadu no kamar kwalji fa fa da kin gulguna alma gonguna surun dum gana ilanne salan fotkatu kusuro gwada biya awon gugun shakare yak manda shakare indi so walso surun goy narman kusuro goza ya nyoro sadin bai kalan biya da gana kazi kazi dai fine kawai da kamtiya kamla ya jiri bana ila nyura ola kwa nyin muko min bai duno gana ya makolle kun ganya ngaji mine ade adaman nyuro kamla ya awla bana su cha dai warnge gonge yake shiru zar duro yake gin bara walje aw kan bu akan za san makalamin
0: tawada
1: kala dai la imlan ba dai walje imlan bi dai walje amma kamaran goya alabara su kan go kuwar malenge gonge haka dai yak gonge kuke kon gana dure kai zai da chuluko
0: masha Allah
1: amma alabara su ka fondo suran sulin amma dai ba
0: masha Allah kula zauro dai ala sanyaro bara dubsu
1: amin ya rabbi
0: daji aye ngo karmaro nye futu gulmai diye alabara suka ayi mangala bayaye sonyaye awla gana da sulin gulma gile shi sanya doyin dimin ma'allan ayayro nye kininga mangala ucho
1: alhamdulillah kama da tarin ngo kai zana gulguna lirike dajin ne shilan kumbun galle mine lokto folle kuruwa ja soye awla gana gabsu duliro kaliya yi imin gana gana gana ribiya gana leni min amma on ku jirin gai kirawu du hondikin ba uye aw zaura kai kam roka ma jani ma ka arme ala je jin gi biya gana farak du mara dikin gi ya
0: masha
1: zauro gana cillu cillu ron du mi gana gudu mara fondi min amma ayyo fondo gudu ay magai
0: faida ba
1: yawa adma nan karawu biya gana yi fondi ki alhamdulillah
0: masha Allah ngo kirmaro ya ajaja ni awa kada kullama na shadun futu zarna ma fandwa kaziya kuro adema kirmaro futu don shi sanya kan don mi ma ade kininga ma galau zuna kullama idi ni dareran mu botu jiri dimin kashana don kirmaro sanje sanya da alaiman kindo maro risa na maso allo
1: sanya ba da mun tuma mun jin bare ko dina zamde na min biya ba san man sanya da dimine da yasti kama kishana kama wa kirin zain da yayi sanya da diyo da shi ma hero kama ro kwalji la dikin gana ma lai gane ya kuro kama ro main lenge na la bure la main awla son yin kama ro kara ko kwalji da wa rojin bara curko amma dai zarba ikla dan gana gana min gana gana min akai do chaman kuro tara gana ma dulin cizu nafsu do gugurzu cizu da zilejin adma kurkon ya biya kama gana gana min alai wa hafsiya hunyin da yake mande ala tuwan duwa na so kam doni sanya da kasadu zisirin no so kama ndi ala sanya da karu nzara saku nuso sanya da asiru duli nza kwanza ya ikal kwanza ba ya ikal sanya nzisiru nari shima hero
0: inshallah ngila masha Allah ya ajaja askrinye na nyiro loktu magwenim kalka loktu adien jimdi hawarida del turo kuro ala sanya mo bara dipsu
1: amin amin
0: ngila masha Allah harami krintu ndiso daji allan dariram do firstkami mawkwe duro kama alai wachudo. Kurutuma imbiji firstkamdi tamtama allan kishana ndiso doin kirmaro sanya kendo zemba maso adie. Awa doin kishana ndi ya ajaja Mustafa adie futu kulsina adie. Kazi ya kada surin kuro shie sanya nzida wazo kulzini kwa amison chie sanya da.

0: awon ga ko dimin tuje ko ku fa ka zai jiro
1: ya suro su manan doi dan shi awon da klan zuro isi na so wani awon ga din gaina shi
0: gaina shi
1: ni ga kuma amban dimin
2: ngala ma sha Allah karantu ad fella da jirme kurnus rotland adro shawarin zasu hazana karantu da ji ka auto fraskam shi ma da hazanyen no lanye flying dia ya na ala jirme ada kurnye ishan
3: Kiro bala jwa koe, mama lo

0: andiro bayin da sudin naro da jitu mai din na sana de broken awol me baboro chetna sana de kindi me na diro diwol way manai da puri me futu na diro kawle nye play inde fulata ya Allah sumo de kambe jendo krondola ya meyo au nande awala bayin ne bijwa shiku to de so no anero sidi zoro paras kala me ni duina mejuro diwol way manai da na diro puri me abotu no so ay tagat kuwi diwol way manai do ande apon ndi chimo kuri usku fal diolar fal usku fal diwara ku kuri awbi kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar arak diyo kumaro diwol way manai de purum gata nya ande abonum potum kararo wolona kasarna bayan da limin da jigawa kasar mai jami gare gapsuna da sande suro paras kalam da yeso onda rupta andiro bayan sadino tuma de so me jingo botu broken awol me gana zoto ni da wartuma o botu gotu bari nyen dortuma
1: da wartu gana ba
0: gila da assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: ba san dardo
0: nam dumana jin
2: umar muhammed ngoro ko fabi
0: Umar Muhammad wuce kin shiro.
2: Yawa, na ku so kana wuce kin shiro.
1: Yawa, lalle wuce.
0: Ko shi na suna?
2: Kuka kliya kliya sai yanzu na gara sha kliya sai yanzu.
1: Allahumma amin.
0: Amin.
2: Lamar mashin da Arabia, da zagi ya zora zakata.
0: An yi ba wur da ya ga mashin kritima do.
2: Uro ba burta ya kana magrinyan.
0: Yo yo, ngodiya bayan do sai na ku so to. Ade
2: ma. Ade zama bayan da bantana wura, lamar bakki mai yanzu ya bakki mai buru kawo wara kan balle ne kuma kawo laron balle.
0: Akmar kindaw kindaw yarin dan yoro kindaw ro biya du fali yoro
2: no wadana ba san nawo azana ne bakki mai da fallin bar wala no babur million da yozo ne zaka zo na atre babur yozo ne ya
0: yo yo shi kindaw kuma engine oil zain kindaw do yi tro engine din ko kwarti din
2: a de sir ko kwarti ne boro kawara ko tulo zan balle ne kama ka fin ni tro ile gen
0: yo le kur kazi suri ne mi ka fin ni regu limin dade
2: a yo bakki mai da fallin bar wala ya engine tuno bar ya zo waljin
0: akmar suro kawo da fallin do
2: kamar da
1: biya sai kawo mi wazan
0: fallin amma buror ka wara ka turo ka fallin kawo mi wurin guwa ne ka
2: to kama mi kawo mi wurin guwa ne ya kawo mi wurin guwa wata ba fato la suro kura da toro jama'a
0: yo lover fato ram dimin do shi kuma awo nazara shiro economy shin di economizing dim kundaudu yim biram narin topin chiro
2: ya an bato ire bano zai ire ba san
0: kurso man
2: an bata ibar no zai mana
0: yo asalale gaba sai ibar no zai
2: ura ura kawo kin da war zo zan man nawar kullun ya ura bun yi magirki
0: harin yin wannan qurar farum ko ma
1: sai mu da
2: bun yi wa eh bun yi magirki kurunga ware ba zan da hello
0: na bandi
2: kawo kin da war zo kawo kin da war zo zan man ura alana ka turo machine len ka sam je gain amma zungu zallatin yin su ne
0: yo ne am kam am do baburum do kuma daza sai ya gonum leni na so ba
2: an du so alanguro gonum baburu waje ne da dumi o gina ne min da tabare du gonum kuma ro lero le nya machine ru kuru kuma ro passenger man nan gola ko da na dai
0: sai baburan ari da karo
2: ora kinna wala du siro wala no maro ma yo 2020 zabuna ora alanguro bazan national passport kam ja nigeria ora locho kunin
0: ni ya guru
1: sai mo da lamarje
2: alana ga nigeria locho kunin zoro lamar zakata
0: yo nye julum to de julum ndu lar ran kolluin
2: bazan kura wande wallahi bolas ka kinna wala zo zuna alana ga bolas nera dufiya ke bolas chuko ira ma tafin dikara yake
0: la haula wala quwwata
2: wallahi dufiya ke manje chuko kin yakin manje chuko kin yakin kaman du komponen zin na rede ke maro talan waya zan yi sala waya kata ala na kazo kindara
0: arin ye kindado yin sanya dimin la karab guru
2: wallahi guru zan yi kin gara kullum sai chugo manja kawo kindau zo zuna so
0: gila dai tai dai
2: ba zan yada an yan guru na za wanda wa zari ni jimin wo zai zauro lamar zakata
0: yo yo gila dai tuma re yan yakirin
2: za a an yan guru na wanda jimin wo zai wa sari ni
0: an gila tai dai yan gila amin amin amin mamon go kritima ka sawam shi babur mata ya kan wakri jino non godiya shi aje shi na share kuma engine kokordin bakin mai la ai gullin wannan shi ni son maro shi sai kin shi so shi da zon son biyo ka ara kan buru holjin don miyoro chado ka diori shi ni faida tana economizing sinna gala daji assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da kilewa
3: kilewa sulai
0: barka nam duman biya alhamdulillah duman ajin
3: fatima gwangelan
0: fatima gwange wushe kin jero
3: ade Woloko
0: nam
3: Sena fiodu Susuna de suro kazi yalan ka turu
0: Abina garonga da gullo
3: Tao masiru na wala ta onga ka kala ra kan diana li tarilan kan gila roda na de a kullum lu ki nare

0: wallahi lokto la wabu angela ngoda ta samba ma to utilo so le
1: chitulo nyitulo mlongo za sauri
0: ade wallahi passenger
1: ade nyido kuma baburo ga man mai asunuma
0: wallahi har tinyi mai kuma mun mai kutu gufa ina ausir mala
1: tinyi mai ro chin ga nyitulo mlongo za na ade chinta allo gon mi aduna
0: Allah gwamnati a wala ce da su wala bi ne san ma su ki ma san ya da kula din na ganawo
1: ade lauta ngala da jita da yin yuna askari na Allah to amin amin amin amin na mu walta shi ka bo turgo ne ko ne do ngwao ikishana da guzuna
2: a tawo da manan zire
1: yole kuma kampal tulon zulongdu gonuma pirle ne ka samin ya fujin shi go ka samin ya fujin ma zungu kulin zana da ka samin ya fujin da lenin gwaldu izin ya kinda da warri min kan falla ya ra kan yakin
2: da linga war walti da nyir burungul ngina ya da sadim do ya awu da kinda fi ma ka samin mani min
1: burunga igulo ma
2: yo kiran futu kishana da gulzina da akai ma kan boso shi gwange zuwa misalo kuma di tariro shi di general la ko jimba mare are shi ka ringa ya yo da amta shamba an gonum kosan turon zulun yari mi ma ben ya kosan ningon mi ya University of Toronto la yari mwa be University of Gonimia kuru kosum chai ro dirin kuri mi be
1: Danimia e pandum ba yam gamnum lumia e pandum ba
2: Nyo gul nga Danimia shi chire fol dum ayi zuchin parimia
1: Shi fol a chare guluma
2: Yo
1: fallo e gonuma o dido e tama marma soloma yin azalzana sa solule dan
2: Yo
1: are dai tawo de plezna te dan nu tro kazi yen nan dia awo kandau nzira don kuma karinga to nan duin yaru no wadna are te dan nan dia zamuna
2: te dan zide
1: kala da jingo botu gari nan dan yego assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ba call num kam dinango kam gari magana. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Gana ko radio numero hulu ne.
3: Yongela.
1: Nam duma na jin.
3: Assalamu alaikum. Momo de zero kwa kala ke marajin.
1: Momo de zero kwa kala ke wuce yo ke zero.
3: Ah, ba ban kin jala ba ko ban jara ji. Tam de wa de kin jala. Tam fal go de jala ji gungu wa ja ma kin yawo.
1: Ade ade.
3: Kinjala ya onjina da ande ta moto basan
1: kuruson manna
3: aje yo basan kinjala ya ode gunne na ode ya umare na ba kin da zo tana da ji kunni zo su bunye ma no tana ma ande ya gabda da ya fanya ala ran kinje na de
1: yo ci bunye zo da zo ma bunye zo da zo ma shi no tana ma ka mi son gana gab su na
3: wallahi ya ande
1: bari ala ngala tayda yan yura askere na du gorum manda Allah boturo ayo mumman ga wote botur gonyo konyen do daji korola nyo diaro botur gonyo konyen a broman kinda ware du fal klan waro tladi yo suro kau indi aw maw indi Allah do du fal yero ware wolono broman akai yakin ngar nan dia tayda aziaz na do shati dai sitira
2: broman akai biya cinde kan ni manani ni amsolila kambo solar no zana ande no nyena am baburo kamba mai no zana am dai bala sai rayade ne no zana and dai no yana da biya kamar da ya cinye cidi kazi do walta isa tsasharan da ya kudu
1: chotto bro yi ma konna
2: na ko jiro wallo
1: ade ade bro mana sai ya wurga na lanan da kazi zina do dai kuma shahadi mari zira do gan labulin sarro ta wannan mari tayi da zu a wurin nan da zira do wallo no
2: ade
1: gila da jaji bo ya wuta da gonyo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: Nam duma na jin
4: Angala Umar Habib ngoro gambore wacin karabara do karantuwe
1: Gula wushe ku shiro faraskaram diyalo
4: Angala faraskaram balbal citu bidimiro mama na wushe kan dero gulmana
2: Lale wushe Umar
4: Angala futu kala sana sha kala sana kalaksa
2: Amin
4: machine de chi aka surodin sawan dembe ya dembe karamin dembe shi kawo machine ne shi ta wani afi a wani sa zauja shi talare suron fannin zigana shi fetura da kamaro na yara tufalin yaro na re wallahi taida zan saya layajin nan mumuni mai waja ganan ziya lita mai kamla sain kamla lita o sain ku kaunga wai kai sa buron naira dufalla lita le suna da ma hatta kuma da wari la sa tuluna sarin roba fiale sain bai cikaze ya fu a wanzanin ganazin gana kin dauru da ja walta tofin sarin are rasa ma kamli ta ya ku yo ma ba sa da man ku dufalle ronate ya ayi aware da su ku kamaro biska da maro a duriya da machine ga shi aka jiri jaga shiro gultin da a ciloron bila ya Allah na mota laban na tile da kan dawo miyan fiun jerkan ga kurun kuru ya goza wada kalanda wen mana ten da nare a lita ganan zai lita warnyen wuro do hindi mino asalin da na do miya wuri romana ta sar man kan dawo du uwa ci fizu do ne kan lezu a jerka fi ware lezu jerkan zan gozo chudo ye da awo buron nola na naira du uwa lita buron nola na du du ya lita warnyen ya ganan lakti kuru ganyen kun lita ya kanjan naira du a uniyar un lita injinera duyak dai suka tsoro a ware kaziya dan biskanto arma a bagarotin wa kosan na surin na da shi da zuna fasin da jan wai don Allah nan ba wala an jega nan wala kamale ku na telon wa gozo chudo har uman nan gungun akai a buro na washa ndi naira yari akora mana tinare tuluke shiro yaru kana da wuran miya yari da ruwan ya ku kur biska da sawa shi mana jin da wasu ne shagozu bagara ta sha bayan ta za koro sar na da shi e kara ne ran miya romana ta tilun zulon godo da zan nan gozo shiro yari ndi kol jowon ya ku tun ja ku za kalan kampal ni tilon lom ka samya min nan ne a wani man nan gunu mi a yau buro na fasin da za ta man duriya mun teso kamo aso ku kama ma wutura le to za kwala na kala kan dawo zawen kun da le shi machine ga na yari ya awo bora na kama nyoro telam za jiri kama je jina sunare ngu sora kamwa da ma jiri wujiro uwara kama safta soliya turum go za ya biya le za kuna za gijib yo ku ande ko nga na je so so ranya machine na gaya mbau ngu nzo falin ji kamla telon do long legend da sa ka biya dai ala sayron da suke so da alaka sun za barazu
1: amin dai
4: ala andero loro ma so da kala telen
1: a ti dai yuro askre da loktu godum and ya loktu alambotro na shara kuma bayan zerin awla ne le zina ka wurin ya play da akrin yan do am monte au amaranta ya duin suna tir kuma ya loktu maranta yo loktu maranta ya landuri maranta ya duin ngana la ka zerin da fuluzia
2: ah yo yo shi ba san duri maranta ya den mare kullum ga yanda ka wori sare kin tawo da jaro yanda sare
1: yo
2: shin up to ginanun yagara
1: yo ginanun kara
2: a wode shi telam afune a da jesa nwa
1: yo jirjiro in nayron mu faidajin ba o
2: faidajin do shi locking ya yo ande lamar da kallimali ya
1: yo ne locking mu faidatu ya rawo yo tun ma don kuma gana suruka zin garawo mare ndumu locking faidatu ya tun mare ne ginanun ro wajin garawo faidajin
2: yo shi ndup turo mu wajin baya shi male
1: yo shi ma ya
2: ade ande biya kallimali ya biya kuna fundin kuma ran goshi cidan era duwara kai dima kijiro fanimin amma kuma lelum kindawa ya ma kunan was chalba candi ma nyiro gabcin bare
1: kila zauro arabi kirtin yaso wanda san radio ne zakallu do play ne meji damtam nga play ne ad krinye shine da jinan diro dare da jiram da kuntu ma dai so e botun zo sa falla idiya so da gonya daji buji da krinya cinye kilewan andiya krin sano.

0: ngila zauro harami kirintu inde so wende nende akan yeste gozi indara son kirinu ngila mita fisku usku nunda uwa pelanzu FMA paraskram de tamtama paraskram do balbali chitu budi nwe tumai dina ajagum se nande au roko ya sumo nde gambi shena laji kusoto nde botu gonyo gonyo na do watuma
1: bismillah
0: laji nala nandiro botu ndo soda gonyo gonyo loktu nde minti au chilula gapsona alan salamu alaikum salamu alaikum
2: alaikum salam
0: nam
2: an babu da su mari ko gode ne ba karantar a yakin su mana din
0: gila wushe kin shero baba gudu su
2: na ku so tan ya wushe mana
1: lalle wushe baba gudu su
2: yawa gala da ka yi lambar to kuma da ya ji da gina tsaur gana alamar kutta wallahi
0: guru soman
2: zan ka ga a wala kala tsakan na kwa da gura wannan ma an duba su ji da rabiye sai kan tin ba ni duka ga ta da ado biya ta ai har ta ku su ka bi so tro ka ruwi kin tare to alamar kutta wallahi Sendiri orang cuma nak jadi sebab saya mahal ada kerja jalan, kau tu gimana ini sura kajian mana cara kemana dia ala sendiri abu suatu.
0: Amin.
2: Melayan dia cakap sendiri mungkin dia jero walaupun hari final dia jono ni jangan dia anak macam nak cakap mana dia macam dia wajar kasar walaupun mah sendiri macam jauh dia jangan lagi pun jutu na, bahkan miskin sendiri jamar sendiri. Amma dia dia sabar dia cuma suwo, cuma ada cari jangan buat dia marma, kita tuwe. Dai je dole a wannan kuma yin ya dole kuma ka yi tsari. Amma ta kuma rifana ne ta sana gwamnati da rufuna gwamnati da su da waye ka hannu rifana ke ta da na ta zo ga na tare a ga yaran miste su.
0: Gila zauro.
2: Ta ji kuma da alan miste su ta har ma fara da alaka ma da miste su da man da da aliya wanda ala abu su da yan da rabbi.
0: Ade lauta. Ngala da yi sai. Anyira
2: Allah.
0: Anyira loktu godu ba da loktu Allah botro. Assalamu alaikum. Nam duma na jin.
3: Ngala gara ba tan kan.
0: Da fato kiliwa.
3: Sai ya sule tarere abba bukare ne ma ngala ke zanne mana jin ku so tun yare wuce ke tsara gurna la sai Allah.
1: Lalle wuce abba bukare ne ma.
3: Da ji haya ma rahmadu ya sama kare na da gura sarakin ala ne sama sarakin kuma ne tambaye ki.
1: Amin.
3: Da ji haya ma rukur yan ya na babu ne ya kan gurna ma da zauro saraka jira ka sai sai na tsara diska bulun tun an ga ko sai ka tsara na ga yana ne kestin da kan jara kamu da nanin da ta gana rukur yare din tun na a gwaye ba da yau gwajin ba wani gwado ne to gotra ba na ka ji tsara da yana ne mar ne ne da ya dan ne da ya ta ni ro ne oi ma ko sai ji mar ne ne ya ma gel din tun na ne sai ne yare tun da kal arwaga awun ya yake
0: diyaru diyaru jai ro bai jana ngila tayi da ya jura skrena da loktu gonu ma da loktu alla boturo abba bakari rima ngo bayin do andira wasna awdan gulma da ta wodro ba wazna amdo indiro waja ne e kolluwa indir gonu le ne gonna gojin ba gozna do kindi me de zorun ga yona na gozun le na ngila da ji kasro kaziyen ma samakara ago ba loktu de chilula la nyo da yawo mana walti haye andiro bayina dimin na charo kuma putu suro kaziya la dawaro duluyo diu nande kin ngando so arigo kono ino
1: ah da ji kurntun da ya fata wannan rason ne san masu rubro hawalin askrinena daji kamboso fata radio ala iskinam ya program dikia mana fal din mana nakin ai maga dage amde quran da patan krinzan mambe da lillahi sakirsa andiya bozan bon amma kamboso andiya krinzan daji usaya ko farakin siya bon ana andiya modern andiya bana za kuma da ala aure fure kina da kuma da ala andiro sauki sudu ala shima daji ramzoro ala andiro walzu daji amde surorin suro faraskrama ne bozana so fallandiya ambiji shawarin zai ta danye sayaro askirin yana daji andido ya nafsa andiya kirin zana made sendiro askirin gana sai soro ci kange gunin fadin da rason ne Allah program dikin ma kamun kongan samma so andiya modan andiya bana da daji andide babur shi aka girta made ande kan bana ta marwal nyau hudu kuma babu kare mai gulzina dai wande goyin ba so a a yar nin piun giya goyin ba so kam jira masa gulmi tumani mi wane kuma misalo nera mian piun no gonum nera diyar ya kan nan zin bedo nyiro wa bana ne gulja ba ci mana ba san masa ba da zan ba san miya do nyiro ci ay ala bara zu gulje moye hulan kuma da yana da nyiro sikin kan bo so wudu alayo no zina kuru wudu te dan ge wudu rukuna
0: ngala daji tai dan yanyura askrena loktun gonum andiro bayanna da kunduro da jarami kurintin da swallan dare da jiran faraskram da tamtama faraskram do balbal chitu ri me do kaje su sawan chire wa bana zan andiro faraskram da ta kurdu gunaro ta na so kusato inde izan dia roko zan dinya na wote nyado nyat mai na isuma ndiro bayin nadi
1: inshallah
0: kuro ade ma engineer do ko nya hapsu play kiji kiji na ndiro sku na ndiro program la ta gadu kana ro hudu bayan da kuso da ndiri na sandi baburo ta ya ka kritima ci tubuli no sro kazi yanka shoro da jugu kala na ndiro program la don ge ta kadu kana ro wa na dia sai waktu huya

0: Naam, kama pitulor tulorishi matoman do ne buwa edo shinkafa
1: buwa
0: buwa
1: ya
0: e.
1: shinkafa yau wani ta shurin za ta malar ta fallo ta ala buron da kira ka na wala na kai don shurin ta zai ci titular biyari ra wallo no da yar usa ta titular ya kin yar uwar wallo na na yar ta ra sala din sai ka fara ka malar ta fallo ta ala.
0: Naam, shi a ba da ta mangana a wasu kwalti ke indi au ya kai rosha korika ni shinkafa buwa e 50 kg da do firak a won ti kasuwelan waye no tun yin do fitulur kuma ko zina to mangana. Naam,
1: awa ya bubuwa idro season tunar da wani bubuwa idro din ka ba gele ke su amma ya bubuwa ne wata not kuma artikel tulori.
0: Naam,
1: da sun la fa da rashi da wannan halakkal.
0: Naam,
1: ayo kurman ki kamar ki a won zare simintin zare ki kuma bubuwa ma duro sokota ma da kile a naira dumen indin yar uwa.
0: Naam, dumen indin yar uwa.
1: Naam,
0: do indin yar yakka
1: ale ketin zan yar
0: yar indi ade
1: dongo ta boy.
0: Naam,
1: amma da kuro kuma ra kan majirma da ngai tasa da sai awa budula shi hawo cikin jar farya rangan buriyo mun da amla shi luya kanin ma da tasa da naira dubalin yar gudu
0: ade
1: leda lan dukkatan dukkatan da au sha kariya yar gudu gudu da dukkata
0: ade
1: a yau kuro mai shi kuma ra taliya da ran shi ro kuma shi mai tsoba gudu ma da naira dubalin cikin yar ndiya amana la yar uya ran yar da dubalin yar ndiya.
0: Naam,
1: kwallo sakala naira yar tulur rasaladin amma ka kula ga bayan yar arakin tun nan sandinin kallo.
0: Naam, naam,
1: amma shi kuma ro kwallo da ta ya doga
0: ade
1: a shi naira dumen wuri yar uwa
0: dumen wuri yar uwa
1: amma kwallo dumen wuri yar uwa amma ni ro bon dumen arakin ne gulbe.
0: Naam,
1: amma shi kuma ro ka sun daga bayan kwallo ka naira yar sun tun amma sun gurin yar lare yar kasaladin.
0: Naam,
1: amma ya ce mai amana gondin da kuma zawo su gondin da kuma ra buran to tindi su katan da amma tindi da yar uwa ba ta saladin.
0: Naam, yar a dumi wala yar uwa
1: dumi wala yar uwa amma kuma ra kullo ka ne ra to fal.
0: Naam,
1: ya ta saladin amma turon gure ma do fal ne ra ta saladin.
0: Naam,
1: a yau kurman ki kuma ra taliyan da bayro da shi za ta saladin ma da kuma ra
0: ngalle
1: ngalzen ma da ngalle ma da shi ta da do fal ne ra niya. Amma kin ma koroni da kin galle ma har a cinera dukan da ta salabi.
0: Naam,
1: a yau kurman korotin dawon da ya kale ya re kuma da cikin dawo a 25 liter kurum kuware naira du siu jeri.
0: Naam,
1: amma shi a jarta mamaya 20 liter da shi a naira dinera du euro yar ku bana na cire na tambaye.
0: Naam,
1: kama kalwa wa kuma ran era to kallin yar tulure ta saladin.
0: Naam, duniyar tulure
1: du kallin yar tulure.
0: Naam,
1: ayo ko manja ne shi a dinera du kallin yar arakan kalwa gure.
0: Naam,
1: amma kin dawo kwalje a rike kuma arakan dawo kwalje a rike naira du ya ce na lan yaro ne a kullu dan da ya karo ne ba.
0: Naam, indin yar lararo
1: ade ya amma kuro fulawa shin dai fulawa a shi a dongot abuwa mai har gurje fulawa abuwa yare sai kuma ro a shi bubulin islan dai kuro bubulin na yanzu
0: na
1: wa buru fantana. Ya kuma ro shi bubulin na islan mai har shi a naira dokira kan arasin brosul resort bana do ya wannan dokalo dokira kan arasin brosul na haren ta.
0: Na,
1: amma shi kuma ro bubulin na mai har a du kuro fanda.
0: Naam, pidiyo
1: budinna ma da gudu budinna ma da
0: pidiyo
1: lare
0: pidiyo lare yo num amma on gawo ya kozuna yan korkana num guda la taman daga da zila kawai bo faltuna du sau
1: quality budiye da su magana a quality budiye da an gai a yene a wuriye da faltuna shi fulawa da ya da faltuna
0: num gu fulawa da ya la don taman da katerin tuwangana do tulore.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, hasan
0: ne? Nda fato kilewa.
1: Kira su da bika wannan wannan
0: jin. Kila wushe ka shoro faras karam ne ningero.
1: Faras karam ninge.
0: Lauta.
1: Lauta ala ne fata radio da son sama soro ninge da dungo kana.
0: Ingala masha Allah.
1: Babula amori kana ko inkire. Ke shi ku na da zaman za ta masoro ninge da dungo kana.
0: Ingala masha Allah.
1: Bayin ku sai bayin mata so bayin ga mosto bayin ga borto ambe ya ko in fa sai san masoro ninge da dungo kana.
0: Ingala masha Allah.
1: Bayin ku sai ko fata mu le ko san masoro ninge da dungo kana an fa dai san masoro wa yin sha yallan za san masoro ninge da dungo kana da kiran tuno.
0: Amin sai dai yanyo askrin yana lokto ngonum and ya lokto Allah mbo turo. Hello, salamu alaikum. Diol waya mana mi gana kazi ya bama kamtuna da ji sorry for that watini ande abo sane. Hello, salamu alaikum.
2: Basal kan dapto.
0: Nda bato kilewa.
2: Dewa sile nda bulanda chida ndangi.
0: Mbe alhamdulillah.
2: Bula mamor gana mana jimbo nkimeri huu mana mamurie.
0: Gila wishe kinshoro paraskaram ni cham chama paraskaram ningero.
2: Paraskaram ninge hasan kan chamad auno ya sama soro ndapto ndo kununa.
0: Gila mashallah teda yanyuro haskirena.
2: Wat ke daipike auno ya jetla za chamad za babla so kya chamad za sama soro ndapto ndo kununa.
0: Mashallah tabayir na nyakirinza in liwa mesobo naro.
2: Salama ne markulin ko na ya gare da tarkuma wace talange demo juba da ko halan da problem ro ya yaminan goro da an bore to ya wala da ko dam gare to a jaja to tam masoro da kando kuna
0: ngila masha Allah to mai na kamaro nya kirin zain
2: Fatima mele ne kwata te to gwange zuwa da wuri to Fatima mai wuri to bi an duwa gon gino tam masoro da kando kuna
0: ngila masha Allah te da yi ro askrina ba
2: da dai manan mar hurrum dia ai barum dum tarabbu ba ai gelum ne akalji
0: ngila fayena kanum
2: adya gelle tare da kete da hurum dia kan gidi goji na hur dia
0: kanu fayena dai da yawa askrera da jilaktu gurba dia loktu Allah boturo allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam balankan
0: nda fato kilewa
3: da zamu abana wata kin inde me yasu
0: angla wushe kishoro
3: ba san mi lahi wa ngin benan kare a kwalin da gake ninge sai rikuti
0: dinan ya kare jin nakara
3: yawa jemin da bula auna kura ba gana ba da dukkan da fara muna
0: masha Allah
3: ba na wai na makarin ga alkon zuwa ngin alani na shaga da mun mu wannan tin yare ken da fara muna
0: ku ru so manna
3: ah kulle ba zan yi adin tuni da zan lamar ngu zana ya cikin ya lamar kwa
0: ku ru so manna
3: Ah, de yana ma bi Allah mara ruwa yanjira.
0: Gila da ji tayi yiro askrena. Allah tu godu ade Allah tu Allah boturo. Allo, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Nam, dumana jin.
1: Dike tayi ma wattu ba san.
0: Gila wushe kin shiro.
1: Tare urman je soko abaja kana da je soko ai wala bane ke. Kan yi tsoro lolo
0: dai kuma ban dunga ma
1: are are sai sai zaman zace shiru ninge ta gumuka kana
0: ngila masha Allah
1: krawo mai sai yin din dai sai yero ninge ta gumuka kana lokacin wa fanzan ma
0: sai ndi zoro a
1: are krawo na wuri injiro lolo da kake dai
0: yo yo are kwa dunai kona
1: are a dunum da kwajin bare ba san
0: guru zaman
1: are hutu ba wala modu gijin dai yin dai kurin dugon mi sun ba wala do
0: ale burin me ya guzu biya fi wuro gana na angala ro shiro arum no ce gotri kuske ya
1: angala da kriya shiro wa sai
0: angala da ya yoro as grela lokdu gorba da lokdu la botro arabi kretu de zo de zo nure de zo kallu yi play ne meji tamto manga play ne ya krinye shi na ne ndiro bodu do sora gonye konyen kilewan and ya krin sano